0: Sirah.
1: Emi.
0: Coba diulang,
1: Pak. Wa'azalna
0: minal mu'sirah.
1: Wa'azalna minal mu'sirati ma'an saddada.
0: Iya.